99.1 OK FM. Gusto ko OK ka. Darugdag Jason. Oy, 13 minutes na tayo mga kabigan. After alas 8 ng umaga. And di naman tayo bigla sa kamog stocks kan panahon. Since marunong tayo sa tuyang panahon.

0: podem matabiki maraot na kamugtagan ka panahon apwera tabikan southwest monsoon na nagkakapektor man sa Central Luzon, Southern Luzon, and Visayas. And Metro Manila and the rest of Luzon, Western Visayas, and Northern Samar, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Yun na tabi ni, ano? Or di kita tabi sa the rest of the country, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Good morning! Ha? Di kita tabi sa nag-text? DJ Pasyal tabi sa Brew and Barrel. Pasyal din tabi kay Fidel, Delia, Dindo, Dave, Delphin, Darwin, Banua Family, San Isidro, Santo Domingo, Albay. Pahit sana po. Good morning. And good morning talong to Jason. Pa-shout out tabi kay Aileen. Aileen pagkasalat eh. Aileen Dahonan. Pirmi kaming nagadangog tabi sa 97.1. Salamat po. Good morning sa mga taga San Miguel Island and mga taga Cagaray and listeners natin sa Catanduanes, no? And dyan tabi sa may Sangay and ibang parte tabi ka na Karamoan, Camarines Sur. Magandang umaga. And sa mga nasa Eastern Seaboard ka na Sorsogon, maray na pagkaaga tabi sa inyo, boss people. And sa mga magbubukas pa lang po ng tindahan, sa mga nag-uropisina na tabi today, oy, good morning tabi kay Tin. Miss ko na tabi si Tin. Ano na tabi, Tin? Tin Calbulanos, kumusta na tabi, B? Ano na tabi, Tin? Ha? Good morning. Gusto ko, okay ka. Bye, sana. 15 minutes na, mga kabigyan na after alas 8 ng umaga. And
1: this time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City.
2: Try fee. Sumisipi kita. Tapos sa palengke. Tapos, aray ko.
3: Nagbalik ang kulog.
4: Ay sus.
3: Baghat iyan.
4: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payo.
3: At ilawas.
4: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog,
3: diskarte ko.
4: Asin ngunyan.
3: Diskarte mo naman, ma'am.
2: Kaskas banat sa apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: Hoy, good morning tabi sa Zurbano family kay Aide Zurbano, kang Malubago, Ginubatan, Albay.
7: Hello mga momshies and daddies! Para sa baby ko, diapers tape. Baby ko, diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
8: Alay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw.

Kaibigan Aki Pasinyor, Jack Stone ang paboritong kawat niya. Ngunyan, nag-gurs na siya. Juling-juling naman ang tigpapauntol niya.

0: things that I've got.
1: Okay, FM time, 8:30.
2: This time check is brought to you by
1: San Miguel Beer. Peel na peel ang win sa San Miguel Beer. Join now.
2: And Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.
3: Mabalik ang lalaknit na kansanit pa. Minasi Week. Sa oras na napurot sakali ang sa imong sinambit.
4: Uy, hirak man. Napurot palang sakali.
1: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukas indapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi, Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kaipuhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabi. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
5: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinam-nam na La Casa de Lechon. Formerly Moradas Lechon. Unang kagat, malutong na balat. Laman na kaisara. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regal Bay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang ating Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
2: Hanap pa ba'y fresh and good meat? Malinis at garantisado. Tayo na sa Wem's Meat Shop and M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved na karne. May nakaduty na NMIS inspector araw-araw. We offer fresh and frozen meat, dressed chicken, processed at frozen products. Wem's Meat Shop, located at Taraga Public Market, Taraga Albay. Contact 0938-521-4783 or 0945-779-0210. And M. Morada Meat Shop, Door 1, Terminal Building 8 Extension, Kapantawan, Legazpi City. Contact 0921-975-3067 or 0921-391-6646. Wem's Meat Shop at M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved.
6: Tuhod, siko, baywa.
7: Aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Officer!
9: Yes, sir.
8: Pwede lamang mag-park digdi?
9: Dahil po, bawal digdi mag-park.
8: Nataunit na kuno na nakapark digdi.
9: Dahil man po, kaya yan ang harapot. Apot ka pa kaya.
10: Okay,
11: Do you need car PMS on weekend? Toyota Albay service is open on Sundays from 7 a.m. to 4 p.m. And we are accepting walk-in clients. First come, first served. So get here early to serve your spot. Don't miss out on the convenience of weekend service. Sa Toyota Albay, padaba mi kamo.
12: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

Okay ka. Good AM. Ano ni? Good AM. Paki-play tabi kang Careless Whisper. Rogun, yogun mo na kantang ang. Oy! Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at France. Pasado na po sa komite. Nag-senado. Alright. Hello, tabi sa mga friends natin. Diyan tabi sa Nong Meat Shop. Magandang, magandang, magandang umaga. Oy, iguan sa tabi kita mga tungag na 104 days, 15 hours, 15 minutes, and 38 seconds before Christmas Day. Sa oras tabi, 8:44. Alright? Itabi 97.1 OKFM. Gusto ko, okay.

0: soon to open. Ramen Co. Tahoe Road.
1: Uy, pre, si Rudy ito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag proteksyon laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Ako po si Jose Casey. Gusto ko.

0: Aura na maladyosa. Dahil sa kanyang taglay na pambihira, dala ay saya at karisma na wala sa iba. Sa kanyang mga tawa, siguradong mabibihag ka. Favorite DJ mula noon hanggang ngayon. Itanong mo pa kay Mayon.
1: Okay ka. On OKFM, it's Josa Casey.
2: This song is brought to you by
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

0: inyo mas kaganda kasama ang nag-iisang diyosa. Haharurot na! Tara na at maki-joy ride on OKFM. It's Casey!
1: Yes, maganda morning! Oy, nagbabalik po nag-iisang diyosa. Ayan, diyosa Casey. Ayan, para po yan sa... Ba't may mga ganon? Oo. Sandali lang. Oo. May mga... Kuya Adrian. Kuya Adrian, tawag ka. Ano yon? Ba't may mga... Ba't may mga pag-anon tayo? Ayan. Di ba ito chinekahin ni Kuya Jason? Sa mga ganito. Ayun! Okay na ulit. Kinig ba on air? Sa kabila ba yun? Oo, oh, sa kabila yun. Oo, oh, sa AM. Aloka. O, oh, ayan. Hindi nag-adib si Kuya Jason kanina. Hindi yan chine. Charissa. O, oh, baka naman na ano, na, nalustrid tabi. Aloka. Ayan. Unang sabi. Deo, ganun talaga. Live nangyayari talaga yan. Bigla ako na, bigla, tabi ako nakikigin. May ano tabi, may duli-duli. Na ako nadangog sa ibong kaloka. Ay, syempre ngayon po eh Friday. Bloopers. Friday, aon si po ng buwan ng September. Ayan, pompiang uno tabi. Ang petsa. Ayan, batiin natin ang maganda-maganda morning. Ang lahat po ng mga manic drivers. So, syempre, patuloy pa rin paragatid si Dot. Si Dot, hati na mga pasahero. Good morning! Kamusta po ang inyong biyahe ngayon? Parang hindi masyadong traffic. Anong meron? Ha? O, kasi parang hindi na tayo sanay ng, ano, ng walang traffic, di ba? Parang halos everyday naman. May pa-traffic. Pero ngayon, dito mga nakarang araw, parang medyo maluwag ang daloy ng traffic, di ba? O, text kayo sa akin, ha? 0931-106-7672. Batiin natin lahat po ng mga nasa trabaho ngayon. Oo, Biyernes. Kaya ay, mga masalinggaya tabi. Mga masalinggaya tabi niya akong sa office. Naku, kailangan natin magtrabaho talaga ng bongga. Kasi sabi nga, ang tingin sa atin, eh, medyo ayo-ayo. So, dapat panindigan natin yan ng bongga, diba? Panindigan mo yan. Oy, mamaya na yung ano, mamaya na magbubukas. Yung ano, pa-ticket, concert, di ba? Oo, selling of tickets. Nasa concert ni Bruno Mars. Mamaya na po yan. So, ngayon mag-isip-isip na po kayo kung ano ba ang, parang ito, note to self. Mag-isip-isip ka na kung ano bang gusto mo sa buhay. Sa mga katulad ko, nag-iisip-isip. Sige, mag-isip na lang tayo for life. Sige, dyan lamang po kayo, ha? Dahil ako po, bahala sa umaga nyo dahil gusto ko. Okay ka.

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
4: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
5: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw ka daw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
7: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng tatlong buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
8: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry...

0: Sumubot sa sarap sa Purple Cake Shop.
1: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang baby deal. Mag Farex B araw-araw.

0: meat shop. Nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nem, nataluyong ka?
5: Uto kaya sa lalaki? Nawara sa Sanribo? Dahil na ako kuha.
4: Ah, tigtabangan mo maghanap.
5: Daiman, haluyon maghali.
4: Hmm?
5: Susan Ribo, natutumakan ko. Sayang man baga. Okay,
6: FM! Kang aki pa ako, sinanay ang perming nag-aataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nag-aataman sa iya. Gusto mi, kaming marhayaan sa iyang pagmati. Kaya, panagbabakal kami ni Bulong niya, inaarami muna kung anong hiyang sa iya. Paghiyang, pamugtak ang buot mi. Arami na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahi siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
7: Pag-abot sa Bulong, dapat hiyang. Sarong pag-inumdum, halik sa RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.
8: RiteMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
9: Take a relaxing moment for you. Welcome to Isabel Massage and Spa. At Isabel, we aim to satisfy, refresh, and comfort you with our services that relieve stress and detoxification. Our best services includes Hagod ni Inay Massage, Isabel Signature Massage, Estera ni Mai Overload Massage, Alignment, and Hayahay Massage. Isabel Massage and Spa, located at Orense Building, Washington Drive, Legazpi City, right in front of Mercury Drug, Washington. With our new branch along Alternate Road, East Washington, Legazpi City, at the back of UST Hospital. For reservations, call us at 0961-787-6842. Like us on Facebook. Isabel Massage and Spa. Relax. Relieve. Rejuvenate.
10: Ang healthy naman ng anak mo.
11: Naku.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko. Okay ka. And the oras po natin, mag-okay, it's 11 minutes makalipas ang alas G's ng pagka-morning. And sana nag-enjoy kayo sa ating mga bonggang-bonggang kansyon. Ngunyan tabing Friday. Yahoo! Ay, text messages. Sabi na, good morning, Jossie Casey. Good morning. Pabati naman po sa aking Papa Odal at Mama Jing dyan sa Barangay Kirangay Kamalig Albay. Ayan, nakatutok po sila sa inyo. Nako, maraming thank you. Ayan, again, kay Papa Odal and kay Mama Jing dyan sa may Kirangay Kamalig. Magandang umaga and of course magandang morning din sa lahat po ng mga establishments na nakatutok po sa atin today. Uy, nakakaloka tong ano ah. Nakakaloka tong dumaan sa aking news feed. Ano da ini? Ate Casey, mapabakal tabi kikabasan. Makabakal sa ng iPhone. Ay, yung ano, yung iPhone na ano yun? Pro, Duo? O, kasi kailangan mo ng pangalawang buhay para makabili ka. Grabe mo, kasi ang OA naman yung cellphone na yun. Ay, nako, buti lang ako, okay na ako sa ano, sa dikipan din. O, speaking of, balik tayo doon sa napadaan sa aking newsfeed. Ayan, sabi, isang Briton patay matapos ang pagpanto enlargement ng anek sa ano sa Thailand. Nakakaloka naman tong balitang ito. Oo, tapos syempre inanon ko na, 'di ba? Ni-research ko na kung sino yung Briton na yun. Tawagin na lang po natin sa pangalang Tiny.
1: Oh no.
0: Oo, nag-ano, namatay. Kaloka, kawawa naman. Kaya ayan, yung mga nagpapa-enhance kasi. Nagpalaki daw ng ani kasi parang nag-ano daw, nagreklamo daw yung asawa. Tapos yun, nangyari sa kanya. At hindi lang yun ang unang, ha, ang unang sumaila. Ang unang pagkakataon na sumailalim siya sa nasabing, hindi ko kasi pwede sabihin on air, pero enlargement. Ganon. Kaya kayo, kung ano lang yung binigay sa inyo, yun na. Tingnan mo, nategi si Mister dahil sa sinabi doon ng asawa. Ayan, sumailalim sa pagpapalaki ng Jun. Ayun, si Taan, ang tawag sa kanya si Tiny. Isa pala itong ano ha, mayaman na vlogger. Oo, sa ano, sa, ano to? Isang Briton. Pero ano siya ha, Black American siya. Nakita ko yung picture. Tapos sabi ko, ay, di ba pag mga ganyan? Pag mga ganyan, di ba, ano na, carry na, carry boom boom na. Pero siya hindi, kinulang pa. So, ayun, nategi si ano, si Tiny. Tiny yung name. So, actually, nung binasa ko, hindi ko alam kung ano ba ang mafe-feel ko. Kung matatawa ba ako o ano. Kasi yung mga comments talaga nakakaloka. Tinan mo, di ba? Ang daming ha-ha-ha. Hay nako, life. Kaya kayo, kung ano

sa atin ni Lord yun na. Diba? Mag-ano na tayo, maging, ang tawag dito, ano ba tawag, nasa dulo ng dila ko. Kung ano yung binigay, yun na. Kasi, diba, pagtulad-tulad niyan, na na-disgrasya pa siya dahil sa pagpapalaki ng, ano, ng anek niya, ng Junjun niya. Eto, hi, ti Casey! Pabati naman si Manay Teresita or Aldo na ka-OKFM. Papray naman po ng paborito kong kanta, Fall For You. Sige. Ano day anyway? Pinag-comment. Sabi ni, okay na sa ko, 8, anong for legal? Anong 8 for legal, be? Hindi ko guess. Digdi, Diyos sa Casey, nagpadakula ki, ano? Iba man yung pipadakula duma. Mahilig niya sa buffet. Huwag mga araw kainin yung eksena. Digdi Ate Casey, ang pipadakula, muscle. Kasi kayo, palaki kayo ng palaki. Hello. Basta doon kayo sa taong mahal nyo. Yahoo! Oh, basta. Ay, nako. Ayan, nakwento ko lang naman yung kwento ni Tiny para wag nang pamarisan. Tsaka ang dami-daming ininickname kasi kilala daw talaga yun sa clinic. Ang tawag talaga Tiny. So, baka Tiny Tiny. Oh, hindi! Sige na nga! Oras natin, 60 minutes pa makalipas ang alas 10 sa pagka-morning. Gusto ko! Okay ka!

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
2: Mahalagang paalala,
1: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Baby Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years.
4: AVP Catering Services. Through the tests of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the tests of times, we have served you at your own home. AVP, through the tests of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best.
3: AVP Catering Services.
4: AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegaspi@gmail.com or visit us along Imelda Roses Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook.
5: Kidney care time!
6: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa kidney care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Yeah!

0: Ako si Ramram. Gusto ko. Okay ka.
1: Hey! Batingin ko na magandang morning, Sir Darwin Solano ng Darwin Solano Events. Nakikinig sila. Good morning. Sino daw alat? Especially sa mga kasama ko nagtutour here sa Albay, Sir Jesse and Mama Maris Ferrer, and also kay Tita Doris and Mama Julie Solano. Ayan, welcome po sa Albay. Gusto ko, okay ka. Ayan, magandang morning!

0: ninyo mas gaganda kasama ang nag-iisang diyosa. Haharurutan! Tara na at makijoyride on OKFM. It's Casey!
1: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Aras natin, it's 11 minutes po makalipas ang alas 11 ng tanghali. At syempre, diretso pa rin po tayo sa ating pag-joyride. Ayan, galing medyo makulimlim ang ating weather. Hindi ko alam kung dito lang ba dahil nakikita ko dito sa harap ko sa Narnia. O talagang lahat iti. Oy, batiin natin ang happy, happy birthday lahat para celebrate ang kanilang kompleanyo today. Ayan si, Oliver Armadillo, nag-celebrate ng kanyang kompleanyo. Si Mama Che Milena. And of course, kay Bernadette Luz Villa Vicentio. Ito mga kliyente ko ito. Happy, happy, happy birthday! Yahoo! And sa kamusta na tabing may birthday, ngunyan, pagkaal daw. Ayan, September 11. And batiin ko lang din, alam niyo naman na ito. O nag-text ito si Sir Darwin Solano, talagang kahit commercial. Putulin niyo yung commercial. Ayan, kay Sir Darwin Solano ng DS Events. Ayan, lagi na, hindi natin pagbigyan Sir Darwin. Kasi alam niyo naman, Sir Darwin, laging nakaano to, laging nakasuporta sa mga events ng OKFM. Diba? Ayan, once again, hello sa kanyang mga ano ha, sa kanyang mga bisita. Oh, may mga bisita sa Sir Darwin galing Las Piñas, Cavite, and mga taga-Alaay, mga taga-Batangas. Ayan, hindi man lang kayo nagdala ng tinumes. Tinumes. Ayan, hello po. Magandang umaga and welcome po sa Albay. Ayan, habang nakasakay daw sila sa sakyan, eh, naka-OKFM yung kanilang sinasakyan. Ayan, hello po kay Sir Jesse, kay Mama Riz Ferrer, and also kay Tita Doris. Tita Doris at Bigornia. Tita Doris and kay Mama Julie Solano. Ayan, hello po sa inyo. Magandang umaga and sana ma-enjoy nyo ng bongga ang Albay. Ayan, dapat kumain kayo ng Sili Ice Cream o kaya ng Pili Ice Cream. Ayan, dyan sa Colonia. Ano yung nag-advertise? Sa Colonia. Para, di ba, kumpleto ang inyong pagbisita dito sa Albay. Nagpakita na ba sa inyo si Mayon? Ayan, sabi ni Dian, dami ng mga text messages. Hello, Ate Casey. Pa-shoutout po sa Barcena Family, sa Paulog Ligaw. Sa Paulog Ligaw, nakikinig po sa inyo. Hello. And good morning. Pa-shoutout po sa anak kong sina Linal at Alina na nakikinig habang naglalaba sa mga kapitbahay ko rin po. Babati po sa kanila Palima, Paua, Oraya Family sa San Rafael, Ginobatan, Albay. Medyo alanganan yung request mo, B. Galing kay Rusty Blue. Ayan, hello po. And pabati naman, shout out sa baby ko na si Charmel. Charmel Grace, lagi po kaming naka-tune in sa inyo. Naku, salamat. Kakataba naman kayo na puso. Ayan, bayan. Sige, dire-diretso po. Wait lang. Ano da inialat-alat? Nag-text man si Jessa. Hello, Kuya Nyor, Ate Casey, good morning. Utro tabis, Kuya Nyor. Tuminuwad na tabi pa si Ring sa tabako. Hello kay Jessa. Kasi si Gummy Bear. Hello, baby girl. Sige, dire-diretso po ang ating tugtugan dahil gusto ko. Okay ka.

0: visit Duex Sam Incorporated Daraga Branch, your trusted motorcycle dealer. Choose from top motorcycle brands and models such as Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. And here's the exciting part. For every motorcycle purchase, you can enjoy big discount and exciting freebies, including free helmet, free t-shirt or sweatshirt, free gasoline, free first LTO registration, free TPL insurance, plus easy installment plans with affordable monthly payments. So what are you waiting for? Visit Duex Sam Incorporated Daraga, Sitio Pag-asa, Barangay San Roque, Daraga Albay today. And ride home your dream motorcycle.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Ang basihan ng matinding taga-alaga ng kotse nyo? Pati for sale at delivery, sila na din ang bahala sa inyo. Base Auto Care and General Services is now an authorized J&T Express outlet and drop-off point. Magnegosyo o personal na pangangailangan man, ang Base Auto Care and General Services ay handang-handa na to provide you a reliable and efficient parcel handling services. Base Auto Care products ay available na rin sa Shopee at Lazada. We are located along Porok 5, Bigaa, Legazpi City, and our main office along Peñaranda Street, Legazpi City. Mas na basihan ng all-out alaga ng kotse mo, pati na rin parcel at delivery ninyo, Base Auto Care and General Services is the one.
5: Hello mga mamshies and daddies! Para sa baby ko, diaper tape. Baby ko, diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: Mga nakalusugan, sino po sila?
7: Pwede na rin siya.
6: Nagasampo kayo?
7: Anawan na sampo po.
6: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
7: Opo, matagal na po.
6: Nung kayo po uminom ng ating rice coffee?
7: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
6: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: FM. Gusto ko, okay ka. Ay, pati ko na maganda po na tanghali ang mga taga Sisa Resto Bar. Ayan, meron po sa inyo ha, saka mga taga Crispin. Ayan, coffee shop and car wash. Thank you sa pagtutok. Ay, it's time para kay Pansabadala mag-goodbye. Abangan nyo po susunod, Sugar Azucar, para po yung sweet lunch break hanggang sweet afternoon. Saga naman tabi kita mag-arabrakan. Babay na. And layo natin daan. God loves you. Bye.
1: Ako si Iran. Gusto ko? Okay ka.

0: 97.1.
1: Magbabalik kami. Gusto ko, okay ka.
2: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, Arena Suite Sagmin Legazpi City near Aleco, RabVax Ligao in Barangay Tuburan Ligao City, RabVax Tabaco beside Siga Hospital, RabVax Iriga in front of Usan Iriga, RabVax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open RabVax Masbate along Municipal Road Barangay Kalipay Masbate City, RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piyuduran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.

0: Stay active, stay confident with Frida.
1: Ayang saya niya, bakit kaya?
2: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.

Huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done, one God, one family, unconditional love.

Lunch time till break time. Lahat ng yan, gusto mong i-mine. Mahamiso ng mga hits na makakilig. Sabayan pa ng mga cool na hirit ang DJ na mahamis na kontra diabetes. On OKFM, it's Sugar Asukar.

0: KFM Time, 12:15.
1: Time Check is brought to you by
2: Bookland Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.
3: At pipigilan ko ang pagiging fan na fan sa Time Check na yan. Seryoso muna tayo. I'll try to contain myself from too much fanboying. Kung may fangirling, may fanboying. Ano, boying remul yan, no? Parang taga Supreme Court lang. And of course, oras hati din sa atin ng Neen's Cafe. 23-in-1 premium coffee mix with Consental Brain Enhancer at 100% organic. I-try nyo na ho ang Neen's Cafe. 23-in-1 premium coffee mix available na ho yan sa Neen's Wellness Center. Magandang araw ng Friday po sa ating lahat, TGIF. Mga ka-okay po natin sa 1st District of Albay.
4: Wow!
3: Happy weekend, mga ka-okay po natin dito po naman sa 2nd District of Albay.
4: Wow!
3: Of course, mga ka-okay po natin sa 3rd District of Albay.
4: Yay!
3: Parang pag mini-mention ko yung 1st, 2nd, and 3rd District, parang feeling mo may brown out na schedule, no? Wala naman po! Ini-greet ko lang po kayo. Sugar, pag nami-mention mo yung hi sa mga taga 1st, 2nd, and 3rd District, parang ang susunod, sasabihin mo kanong feeder ang magkakaroon ng power service interruption. Wala naman po! Wala naman ho tayong schedule, ha? Kaya kalma lang ho tayo for you to enjoy your weekend. Or weekends, mga ka-okay, oh, di ba? Bakit ka pa mag-aantay ng araw ng Sabado kung pwede mo nang i-enjoy yung buhay mo ngayon?
4: Wow!
3: Diba? Don't worry. Things in life. What would you be in 5 years from now? Nako, ano yan? Team building? I-appreciate nyo na po ngayon yung mga nangyayari sa buhay ninyo. Kasi, di tayo sure. It is September 11, 2026, mga ka-okay. Naho, sa Amerika, they are observing the September 11 attack, no?
4: Aww.
3: Abukas pa pala yun kasi alam mo naman tayo mga Pinoy, masyadong advance. Masyado tayo mag-advance, mag-isip. Kaya tayo, September 11 na sa Pilipinas, sa United States of America, no, sa kanila, petsa just pala ngayon. Pero may inaano sila, di ba? They are commemorating the September 11 attack or kung saan yung Twin Tower, no? Naging biktima ng terorismo, mga ka-okay.
4: Aww.
3: Alright, anyways, good vibes na lang ho tayo ngayong Friday with your DJ.

0: 97.1.
1: Magbabalik kami.
0: OKFM.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat, sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng serbisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG.

0: KFM. Gusto ho, okay ka. Everybody knows that song? Of course, it's River Maya with Hisap Mata. Naho! Kung may isang tao kang nakikita, tapos nung bigla mo pagpikit ng mata, tapos pagmulat mo ulit na wala bigla, malamang napaaga ang iyong Halloween. November pa po yun. Pero ikaw, kuya, ikaw, ate, ang dami mo nang nakikita sa isang kisap mata. O, di ba? Paano mo ba nila-discover yung third eye na yan? Ha? Iano mo, isara mo na yan, ha? May mga ano ba? May mga listener ba tayong nakabukas yung third eye ninyo? Aww. Istoryahin nasa ko. Pero I don't know if you believe in the third eye. Mga ka-okay. Anyways, kasama niyo pa rin po Sugar Azucar. And nako, ikaw Sugar, pag nasa mall, hindi lang third eye. Nagiging lima ang mata mo. Grabe kayo, ha? Bakit nagiging lima yung mata, no? Pag nasa mall, ang daming nakikita. Uy nga pala, happening right now, it's the game ng Gilas Pilipinas versus Bahrain.
1: Wow!
0: Sa ginagawang Asian Games in Japan. Score, running score, 43 sa Gilas, Bahrain 46. Okay, so it's a 3-point lead. Pero matindi yung Gilas, ha? Kasi yung Bahrain, apat na Amerikano yung yung nasa lineup nila.
1: Wow!
0: So mamaya, we're gonna give you update ng ongoing na game ng Gilas Pilipinas versus Bahrain sa Asian Games in Japan. 43 minutes after 12. And time check, ay hatid po sa atin ng Premier MD. Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat sapagkat ang PhilHealth yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng serbisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, ECG, X-ray, pati na rin ho, libreng gamot. Premier MD, bisitahin niyo po sila dyan po naman sa May Quezon Avenue near Ayala Malls, Legazpi. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
2: Okay, FM.
1: Gusto ko, okay ka.

0: 37.1 OKFM. Gusto ho. Okay. God, there you go. The beautiful Katy Perry with Roar. Paano, Sugar, ang Daddy Roar? Roar! O, di ba? Paano naman ang Mommy Roar? Roar! Paano naman ang Baby Roar? Ano naman yung madaling araw na roar? Parang ano yun ah? Parang hindi na yun Lion Sugar. Parang yung kung ano yung mga pusa na sa ila sa taas ng bubong niyo yun ah. Alright, so that's about it para ho naman sa sweet lunch break mga Hulky. Susunod na, sweet afternoons with your favorite love songs till 3. And before you move on, Sugar, good afternoon po. Pag-greet naman po sa lola ko na si Lourdes Asyado ng happy 66th birthday.
1: Happy birthday!
0: Yan, Nanay Lourdes Asyado, happy 66th birthday po from Archaga and Asyado family. Tsaka batiin din natin si John Patrick, Dagimoro and Balidoya family. And pag-greet kay Mother Vilma Alamares.
2: Wow!
0: Mami Vilma, Ate V! Hello to Ate Janet Altavano and of course to the Alamares family of Daraga Albay. To Daddy Tyre and Mami Joy, naku, parang may racket na naman tumamay ang

0: umabot sa sarap sa Purple Cake Shop.
1: 97.1 Okay FM. Gusto ko, okay ka.
2: Okay FM.
3: Hi.
4: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
3: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
4: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
3: Oh.
4: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
5: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na nga dito. Sige, babay na muna.
6: 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
7: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Hi, ako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumabas baki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
12: Hi! Ako po si Sugar Azucar. Gusto ko

0: Uya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamisan ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Isa sa mga mukha ng Christmas sa Pilipinas. Si Mariah Carey, di ba? Pag nakikita na natin yung mukha ni Mariah Carey pag bare months. And all I want for Christmas is you. Dalawa silang bida-bida eh, di ba? Si Jose Marichan. Tsaka siya naman, Mariah Carey. Alright, isang makulimlim na hapon po sa ating lahat.
1: Aww.
0: Magdala po kayo ng payong mga ka-okay kasi baka anytime umulan ng malakas to. Pero wag naman sana. Sana stay put na lang na ganyan na yung kulimlim. And, pero we don't know the weather, di ba? Paggabi, talagang super inuulan mga ka-okay. Running score ng Gilas Pilipinas versus Bahrain, 59-73. Yan. Lamang na yung Bahrain, mga ka-okay. Ikaw man naman na apat na Amerikano yung naturalized players ng Bahrain, no? Alright. Anyways, Sugar, yung roar mo kanina, hindi naman roar. Parang baby shark. Kung sino ka man po nag-text dito sa amin, iba-block na kita. Iba-block na, no? Sugar, pag-greet naman po ng maligayang kaarawan kay Kuya Ray Ferdinand, Cleofe, jeepney driver ng Daraga Legazpi. Kuya Ray Ferdinand Cleofe, happy birthday po sa iyo. And hi sa Barcelo family to Ate Jonna Bernal Barcelo. Maraming salamat sa pakikinig. At ang oras sa buong Pilipinas, 20 minutes after 1. And time check ay hatid po sa atin ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Gusto ko, okay ka.
2: Sugar, asukar.
3: Okay ka.

0: Kuya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamison ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: Karaoke FM. Gusto ko, okay ka. Third and final hour. Ng sweet afternoons on a rainy and cold Friday afternoon. Kasama niyo pa rin po, Sugar Azucar. Kumusta? Gising pa ba? Or gising pa ba lahat? Sana andyan pa kayo, ha? Alright, we're headed to the weekend. Okay na ko. Sabi ng pag-asa, magiging ganito ang panahon po natin until tomorrow. So, ang balay-bay sa Domingo na po. Inaano, ha? Kailangan mo na pag-asa pag magbibigay ng weather update yung pag-asa. Talagang totoo yun, di ba? Precise, ika nga. May batiin naman natin once again, mga okay po natin dyan sa Boklan, kila Boss Jerry Tan, Boss Nelson, likewise to all the employees, Rodel, Alex, Lori Win, Jeneline, Nolan, Rico, Maricel, Efren, Rodolfo, Fatima, Jose, Edlindo, Rolly, Dolphy, na always po naka-okay FM. Sir Jerry Tan and Boss Nelson, pakilala nyo naman ako kay Big Boy Cheng. Kilala niyo si Big Boy Cheng? Si BBC? Yan, siya yung pinaka may malaking collection ng sapatos. And hindi lang sa Pilipinas, pero sa buong mundo, ha? Tinatawag nga siyang The Goat, mga ka-okay.
1: Wow!
0: I think yung pinakamahal, ang mamahal ng mga sapatos ni Big Boy Cheng, no? Nakita ko sa documentary this week. Bigla ko naalala yung mga taga-Boklan. Bakit kaya? Boss Nelson, Sir Jerry, pakilala niyo kay Big Boy Chen, makaagad lamang daw sa rong sapatos, ano? Imagine, $100,000, isa sa pinaka, ano ha? Meron pa doon $120,000. Ano na yun? Super millions na yun sa Philippine peso, mga ka-okay, di ba? Tsaka batiin natin si Ina Mohar. Hello, Ina Mohar. Magandang hapon, Ina Mohar. Ma'am Ina, sabihin mo dyan sa kasama mo, diaper please. Sabay na rin ng wipes. Hello to Sir Alric, mga ka-okay natin sa Unisoft. Tsaka mga ka-okay po natin sa Banyadero. Lalong-lalo na kay Kagawad RD Marco na diretso ang honorarium hanggang 2028. What? Congratulations, Juan!
2: Naayot mo, Sugar!
0: Hanap ka ni Attorney Amorex, Juan! Alright, ang oras sa buong Pilipinas, 22 minutes after 2, and time check ay hatid po sa atin ng Best Cafe. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa!
3: Sugar! Asukar!
4: Okay ka!
5: This song is brought to you by
6: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade

0: soon to open. Ramen Co. Tahoe Road.
1: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
2: Taga Santa Rita, Samar.
1: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
1: Mm-hmm.
2: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
1: Mm-hmm.
2: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko rin ng ano, rice capsule.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Noong pali, natatagaro problemado ka?
5: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na dahil pa lamang nahaman. Sisi na dudulukon ko kay ni Padi.
4: Pwede mo iyan idulok sa 8SAC.
5: Ano man ang 8SAC?
4: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
5: Aw, iyo, mapa-8SAC ako pa di.
6: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, 2nd Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
7: 97.1 OK FM. Gusto ko, OK ka.
8: OK FM.
9: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, asin daraga. Rabies, dai na maghadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o kagat kan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Miranda Street, Legazpi City, as in Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, Ampangsana Kangkop Hospital, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadire o kapamilya, dai pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
10: We are now open in Ligao at Arandia Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
11: Water is life. Obey your thirst. Refill at Hydromax Water Refilling Station. Hydromax Water Refilling Station is dedicated to provide a reliable and convenient service that ensures the delivery of refreshing, clean, and safe pure water right to your doorstep. Hydromax is also your partner that values health and convenience. Hydromax Water Refilling Station, located at Puruk 2, Culiat, Daraga, Albay. For orders and inquiries, call or text 0967-391-8287 or 0946-798-2273. For deliveries, Daraga and Legazpi areas only. Quench your thirst with pure refreshments. A Total Max Clean, healthy, and safe. Refill now at Hydromax Water Refilling Station.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
14: Mahalagang paalala,
13: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Sugar? Asukar!
16: Okay ka!
17: This song is brought to you by
18: Alaksan Extra! Ang bistado mong Alaksan, extra tibay na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! New Alaksan Extra!

0: na at sa inyong kapa, kapartner na mahigon sa
1: Ahoy!
0: Maski mga sawi, mapapataghoy. Andro Deji na sigurado mong masasakyan. Pag siya ang magpatalilig, sigurado ika mapapapikin. Kakangiri. On OKFM, it's Kapa Morgan.
1: Morgan Natik!
2: Take it high, high, high into the sky, high, high. Come on and fly, high, high.
1: Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang marhay na hapon! Ano, bagong halata na pag-alako?

0: Grabe trabaho. Pero siyempre, kaipuhan, kaipuhan magtrabaho. Trabaho sa umaga, trabaho sa hapon. At ito na naman po ang ating trabaho sa hapon. Ang paglingkuran kayo. Uy, paglingkuran ha? Siyempre, at your service na naman po ang sa Indong kapasadang cowboy na mahilig.
1: Ano naan?
0: Mahilig sa
1: paman ang tabil.
0: Ohoy! Kapa Morgan, na habang nagugurang, mas minatindi sa tikwilan.
2: Automatic.
0: Ayan, and talking about tikwilan.
3: Tikwilan.
0: Bago ito ah. O, pili nabi ang mag-tikwilan. Ayan, tikwilan. Oh, that's sa Katalina na ulian ninyo. Tikwilan na naman. Tikwilan na ng gano. Sige, lugod. Tikwilan na. 0931-106-7672 0994-467-9117. Araw po ng Friday. Alat ang baan sala ako, iyo Friday Marangad. It's September 11. And yes, gaya ng dati, ako na bahala kan music, buda dit na Consuelo, sa Mirindalan, buda sa Tirik, naulian na Tirikwilan, Tikwilan. Mirindalan, bahala naman kamo! Okay,
2: FM! Gusto ko, okay ka. Morganatic.

0: eskwela na. Balik Lucky ka!
1: For your complete line of school and office supplies, come to Lucky Educational Supply, Bicolandia's complete bookstore. Visit their branches in Legazpi City, Daraga, Naga City, Sorsogon City, and Tabaco City.
2: Noy, ano lamang ang naukodan mo sa eskwelahan?
3: Pagiging pasensyoso tabi, Pai.
2: Pasensyoso?
3: Iyo?
2: Nata.
3: Grabing pasensya ko kaya. Halo yun magbagting!
4: Okay, kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
6: Mahalagang paalala,
5: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: CM Velasco. Sa hardware at construction, ito ang sigurado.
1: And bukas, ready na to serve you ang Purok 5 branch dyan sa Anislag, Daraga Albay, ng CM Velasco. Okay.

0: tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: ipinalit mo sako? Nata, may magayon siyang kotse arog sako?
1: Hoy ka man, may kotse ka man nga ne, wala ka man kibamper.

0: 37.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Kaya rin ba ang tabi si Kapa Morgan digdi sa first round pamanggiraray kan sa tuyang rush hour ngayon po na September 11, 2026. And habang tabi ka po dyan naglalambada, o tuman so amigo ko naglalambayog. Ohoy! Oras ay 3:48. Time check atin sa inyo ng
1: Farex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
2: Gusto ko! Okay ka!
0: Habang ka po naglalambada, saro ko man amigo, naglalaba. Laba, laba, laba. Sige sana, pait sana. Kaysa naman, matambakan na naman, kay grabe ano. Mas mapagal pag talagang sagad na. So, dahil ka na bagang sisulog or sisulot. So, kuyan mo, underwear mo, side A, side B na ang laban. Mataarog mo niya na medyo madampog kita. Kaya dapat labatin di kita, ha? Hello po sa baby Oscar ko, sa misis ko, kay darling Cherry. Uy, darling. Aww. Ayan, sige, darling Cherry. And sa mama ko kay Nena and family magsaysay ng Zone 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Uy, maray na hapon mga taga Sorsogon. Ano? Makusog talaga kita dyan sa Castilla and sa Pilar. Makusog man kita dyan. So, maraming salamat po sa lahat ng mga naka-tune in dyan. Especially mga taga San Vicente, Castilla. From Nel. Sarok man po ini si Nel sa mga pinamis sa tuwi naka-tune in ng mga Grab drivers. Araw kayo, ang pigpaparakpakan iyan. So, maray na hapon once again sa imo Nel and sa mga kapwa mo Grab drivers. Alright? And good afternoon ka pa, Morgs. Patik Wilman tabi digdi sa farm. O, dyan ini sa Buyuan. Pero may naka-tune in ang mga nyaon dyan sa farm sa Buyuan. Sa pangingino tabi ni Tano Ayala. Yung man ang leader dyan. Ayan, Mr. Tano Ayala, salamat tabi sa pirming pagtikwil kay Kapa Morgan. Pukawa daw tabi si Joel Basco. Mamirindal na ba at maubusan na naman? Ah? O, Joel Basco! Nga, libag pa na turog-turog sa pansitan. Pag nasa pansitan, pirming alerto, ha? Tabaan maulaan ka kang sabaw na mainiton. Ayan. Joel Basco, may merindal na tabi, sabi ni Sidney, si 4785. Shout out sa mga taga Basud, Bakakay Albay. So maray na hapon po, mga taga Basud, Bakakay Albay. Alright. So sige, panrelaog tabi kan mga pagtikwil. Pero taon-taon naman ha, tama commercial break muna kita. Diyan sana ka mo, it's now 10 minutes bago sumapit ang alas 4 ng hapon.
3: Ang basihan ng matinding alaga ng kotse. Base Auto Care and General Services now offers ATF dialysis, using state-of-the-art dialyzer machine, automotive diagnostic scanning, change oil, computerized wheel alignment, and battery charging. Problema na din ba aircon ng kotse mo? Base is now ready for auto air condition repair. Pati na rin auto electrical troubleshooting and repairs all kinds of vehicles. Base Auto Care also offers Mobil 1 lubricants like special grease, hydraulic oil, engine oil, gear oil, and special grease in drums, pails, and small packing. Dealer of Comho, Nexen, Michelin, Lewiston Tires, Amaron, and Inco Batteries. Base Auto Care and General Services is located along Porok 5, Bigaa, Legazpi City, and along Peñaranda Street, Barangay 33, Legazpi City. Basta basihan ng all-out alaga ng kotse mo, Base Auto Care and General Services is the one.

Yes, para kay ano, para kay Mr. Nice Guy Gerard Ford, Paul Baliondes. It's Big Mountains, Baby I Love Your Way. Marina hapon kay Eden Daria. Binindala niya na sabi, sinapot mo na soft drinks. Ayan, marina hapon sa indo dyan sa King Store na filming naka OKFM.

0: Mamamayong Meat Shop. Nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: Alam mo ba na ang Baby Ko Baby Wipes, may mini wipes na? That's right! May mini wipes na ang baby ko! At eto pa, ang baby ko mini wipes may Misty Fresh scent. Amoy malinis, amoy fresh, araw-araw. Saan man ang lakad mo, pwede mong isama ang baby ko mini wipes wherever you go. Handy? Sulit! Perfect for your everyday use. Baby ko mini wipes. Hindi lang basta mabango. Garantisadong sulit at pasok pa sa budget mo. Baby Ko Mini Wipes with Misty Fresh Scent, your everyday hygiene partner. Bili na! Ang Baby Ko Mini Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
2: Hi!
3: Uy, pare! Anong kinabubuntong hininga mo dyan?
2: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
3: Oo nga eh. Talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
2: Oh!
3: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga! Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
4: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na nga dito. Sige, babay na muna.
5: Yahoo! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
6: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali.
8: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
9: Ahoy! Ako si Kapak Morgan. Gusto ko

0: Cheka.
1: From trending snacks to trending topics, join us sa masarap na hapon.
2: Okay, FM.
3: Gusto ko, okay ka.

0: estudyante, teacher, working professional na looking for quality laptop, tumana sa AV Electronics. For as low as 6,500, igwa ka ng slightly used laptop. Yes, for only 6,500, may laptop ka na. So, ulit, diba? Available brands. Acer, Asus, Lenovo, HP, Dell, and more. Igwa man in brand new printers. AV Electronics Albay is located at Barangay Autosite, Legazpi City, malapit sa Arco. Contact 0977-812-7511.
1: Pare Bebeng!
2: Ah!
1: Iba na yung ako?
2: Masaya na naman kita.
1: Mabakal ako keep ang plaster degree sa bitis ko, ta pinuloy kat ako kasubanggay.
2: Pinuloy kat ka kasubanggay? Nga taman.
1: May liga baga? Kentra baga ako sa liga.
2: Usa ka, nga ta ka mapupulikaton, bangko ka baga?
1: Iyon na nga ni. Sisa man na de pulikaton ka to? Bangko na sana nga ni. Wala pag ito kawan.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor. Okay.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Ohoy! Maalas 5 na naman. Ano na? Kompleto na ang laog kang bag mo. Pauli. Ayan, so mga nagtrabaho tabi na naglaog nin na alas 8. Expected na ang luwas ka na alas 5. Maliban na lang kung may plano. May planong mag-OT. Hoy, may OT. Buti ka pa, ha? Sana all. Kaya sige, pait sana. Ano mong tabi ang plano nindo? Laog kang alas 5, so iba tabi, mabiglang ano, biglang bago ang isip. Ay, digdi na sa'yo kumakain. Bado mo na sa'yo, kay Padi. Nag-agda ngayon si Padi. The birthday. Sige, happy, happy birthday sa lahat na Padi na may birthday ngayon. Ano? Ayan. Kaya ribaan po, lindo si Kapa Morgan, digdi sa rush hour and tikwilon taman tabi ang gabos ng mga niyaon dyan tabi sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Pero ma-uruli, alaman ano, tama alas 5 na, masalado na gayon. Pero bukas pa, pwede pa kamong dumalagan duman kung may mga kulang-kulang pa. Ano, CM Velasco Enterprises Incorporated. Diyan po, baga sa Ampangangang Iglesia, no? Sa Anislag, sa Purok 3. And so bago nindang branch tabi sa Purok 5, palaog dyan sa Samuya, sa Anislag relocation. 4:44 ang oras.
1: Okay, FM! Gusto ko!

si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetanus, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Yes, Rush Hour. Kasama si Kapo Morgan and Jenny with Talo sa Huli. And para sa mga taga-Tabon-Tabon, ayan. Magandang hapon, mga taga-Tabon-Tabon daraga. Mga ka-BHW ni Marites Liandilar, lalong-lalo na. Ayan, just malaya po sa mga BHW ng Tabon-Tabon, sabi ni Marites Liandilar. And syempre, shout-out sa Liandilar family.
1: This song is brought to you by Silin Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy? Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Silin Plus araw-araw. Oh!

0: Soon to open, Ramen Ko Tahoe Road.
1: Burga!
2: Ohoy! Balot! Ano, pwede naman. Aram nindo, bakong karaw-karaw ang pagiging sarong balot vendor. Magabat na ang burubit-bit, madalas, sige pa ang kakalakaw sana. Kaya kulog kihawak talagang nakaabang na. Para sa kulog kihawak dyan, may extra na panlaban dyan.

0: Music at kwentuhan habang nasa biyahe. Para kahit stuck ka, good vibes pa rin.
1: Ohoy! Para kay Ning, itong next song natin. It sells Hindi Na Sana. Dito po sa Rush Hour kasama si Kapap Morgan at 5:24. Magandang hapon!

0: That song was brought to you by
1: Alaksan Extra. Ang bistado mong Alaksan, extra tibay na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Okay, FM time. 534.
0: This time check is brought to you by
3: RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
4: 97.1. Magbabalik kami. Gusto ko, okay ka.
5: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, Arena Suite Sagmin Legazpi City, near Aleco, RabVax Ligao, in Barangay Tuburan Ligao City, RabVax Tabaco, beside Siga Hospital, RabVax Iriga, in front of Usan Iriga, RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay Masbate City, RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
6: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
7: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
8: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
9: Ay, ang sayo niya. Bakit kaya?
10: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.

0: lumut sa sarap sa Purple Cake Shop.
1: Noong pali, natatagaro problemado ka.
2: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na day pa lamang nahaman. Sisi na dudulukon ko kay ni Padi.
1: Pwede mo yan idulok sa 8SAC.
2: Ano man ang 8SAC?
1: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
2: Aw, iyo, mapa-8SAC ako pa di.
3: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, 2nd Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.

0: Hoy, Paring Pipeng!
1: Ah!
0: May istorya ako sa imaw.
1: Ano na namanan?
0: Sarong banggi na wiwerduhan ako duman sa kinaunan ming restaurant. Natan ako nung nakaon ko.
1: Ano niya lang?
0: Naglaug ako sa CR, ta ika-CR na ako. Kawirdo ka tong CR ninda Paring Pipeng?
1: Nga taman.
0: Paglaog mo sa CR Paring Pipeng, so toilet bowl may kadugtong nagarumotor. Pag nagtukaw ka duman sa CR, igwa ka sa inutaning manibela tapos may guma. Ta, ang posisyon mo, garo ka nagmumotor habang nagsi-CR. Dahil lugod ako naka-CR. Bata, grabe na so ika-CR ko. Dahil ako naka-CR.
1: Ah, oh, paano ta? Dahil ka naka-CR.
0: Dahil akong darang helmet.
2: Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko, okay ka.
3: Hi.
4: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
3: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
4: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
3: Oh.
4: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
5: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
6: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
7: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, di ba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinang namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Pag-good vibes habang nagkakape at nagme-merienda. Kaya paglabas mo, fresh na ang kotse, fresh pang isip mo. Christine Car Wash and Coffee Shop. Dito, parehong may glow ang sasakyan at ang driver. Soon to open at Lot 15, Block 6, Bitaan Legazpi City, in front of Munica Residences, House of Maternity and Family Planning Clinic, and near Yashano Mall, going to Legazpi Water District.
8: Try fee.
9: Sa munisipyo kita.
8: Tapos, sa palengke.
9: Tapos,
8: aray ko.
10: Nagbalik ang kulog.
11: Ay sus!
10: Baghat iyan.
11: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payo.
10: At ilawas.
11: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog,
10: diskarte ko.
11: Asin ngunyan.
10: Diskarte mo naman, ma'am.
12: Rexino Forte!
13: Kaskas banat sa apat.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: Nong Meat Shop. Nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: Nanay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby pill. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang baby pill. Mag Farex B araw-araw.
3: Okay, FM!
4: Gusto ko! OK

0: Heto na si Don Emilyonario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Ang inyong late night tambayan. Fun, music, and real talk.

0: 97.10 KFM. Gusto ko, okay ka. 23 minutes. Makaagi po ang alas 7 kaya pagkabanggising. Magandang gabi, Legazpi City. Good evening, Bicolandia. Diyos marahay na banggi, Province of Albay. And a happy Friday night, mga ka-okayan. Kapecha 11 po ka na bulan na Setyembre 2026. Okay, so happy. Yup, it's TGIF. Thank God it's Friday. Happy weekend, mga ka-okayan. Napahinga mood na naman ang kagabsan mo, especially sa mga employed sa government officers. Kapati naman siyempre sa mga students natin dyan. Best night naman po. Ha? Oo, panyalo. And also say hi na din sa mga nag-dinner po dyan. Magandang gabi. Happy dinner. Yep, yung mga nag-dinner at home na kumpleto. Nag-dinner man po sa indang boarding house, apartments, or after their work, dinner muna outside. Yan. Oh, siyempre, sir, yung nagkayaan din na mag-dinner ngayong gabi outside ng buong-buo ang pamilya, buong-buo ang tropa, and buong magnyuwa. Magnyuwa. And siyempre sa mga solid coffee po natin dyan sa may Midnight Market ng Daraga. Pati naman po dyan sa may Midnight Market ng Legazpi City. Hello po dyan sa inyo, ha, mga ka-okay. Mga kaibahan nyo naman po, Kabanggina, warang iba, ang Don Romantico, Kansa Indong Radio, ang Millonaryong Baku Lamang Suplado. It's me, Don Emilio Nalio. Kuya Denden, mag-iribahan at magdarangugan po kita till 10 p.m. tonight. Dito po yan sa The Big Night. Open ang aking text line. Hawak nyo na ba ang inyong mga cellphones? O isend na ang inyong mga greetings at 0931-1067672. O, meron siya na gano'n. Pwede din sa 0994-467-9117. Open na rin ang aking every page. Buksan ko later. It's Don Emilio Nario. Or pwede na din sa 97.1 OKFM Legazpi. Happy Friday night! It's the big night! Gusto ko, okay ka!
1: This song is brought to you by
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving.

97.1 KFM. Gusto ko, okay ka. 41 minutes. Makaagi po ang alas 7 kaya pagkabanggi sa Giraray. Diyos marahay na banggi po dyan sa Indoga Boss, ha? And also, hello na rin. Yan, sa mga solid ka, okay po natin dyan. O, ba't nawala? O, yun. Yan, sa mga solid ka, okay po natin dyan. Sa may barangay Peña Randa Park. Peña Randa pala. Barangay Peña Randa. Barangay Orosay. Barangay Magallanes. At Barangay Tinago. Legazpi City. Hello po.

0: dyan sa inyo. Sa mga solid to, okay po natin dyan. Happy, happy Friday night. Again, say hello po and happy evening sa mga solid to, okay po natin dyan sa may Barangay Peñaranda, Barangay Oroside, Magallanes at Tinago, Legazpi City. As well, sa mga guys on duty din natin tonight, yan, mga bossing, magandang gabi po. Yan, so done for their duty, salita na po yan, ha. Oo, na-off na sa saro, malaog na naman sa sarong guard natin dyan, ha. Oh, especially yung mga guards natin sa mga manlilain pong offices, duty tonight, and sa mga guards on duty natin sa mga establishments. Yan. Alam po dyan sa inyo, mga kuya guard. Happy evening! And also, sa mga solid ka-okay din natin na enjoying their night. Yan po yan sa may Highlands Legazpi. And dyan man po sa may Sawangan Park, ha? Hello po dyan sa inyo, sa mga solid Friday night. Pati naman syempre, suyawan po dyan sa may Legazpi Boulevard. Sa alam na. Alams na, di ba? Friday night eh. O yun na, inutang ko na. Drink moderately. Yun po. Pag Friday night, parumdum ko lang yan. Ha, di ba? Ewan ka mong kapuro gulan. O, make sure lang po na ang ala sa tulak at bako sa utang. Yun po. Ay, mag-uling ka mang. Parundong sa natabi yan, ha? Otron ko, drink moderately. Kung may service man, rumdong mo niyan pirmi, ha? Kung dahil na kaya, ay waltak na siya na. O, magandang gabi po dyan sa inyo, ha? And also sa mga nasa biyahe pa, yan, mga private and public vehicles po natin dyan. Uy, maraming salamat ha sa mga duty drivers natin sa nagpagarahe na, yan. Gunyong makaan, nakatsunin yan, hali sa garahe hanggang sa paggarahe. Ngunyan naman, batiyon ta sa mga biyaheng pangbanggi, ha? Mga biyaheng Galagaligaspi. Mga solid ko, okay natin yan. Yan, magandang gabi po. Pasero sa indong mga pasero dyan, mga kuis. At syempre sa mga jeep drivers din natin, ng mga going to 1st District and 3rd District ng Albay, hello po dyan sa inyo. Magandang gabi, mga bossing. Salamat man dyan po sa mga nasa bus, Philcab, UV, taxi, mga grab car drivers po natin dyan, mga bossing. Magandang gabi po. Sa mga tricycle drivers na yarawan pa sa indang paradahan, tawala pala sa otso. Yeah, sa mga paradahan dyan sa Legazpi, dyan po sa Albay and Daraga. O sa tamang pag-ikot-ikot na, nasa biyahe na yan, sigurado ang sa mga e-bikes and e-trikes, alams na, happy evening po dyan sa inyo. Okay? Sa mga private vehicles and sa mga riders, gabos mo kamong nasa biyahe. Parundong sanay. Have a safe ride. Have a safe trip. Gusto ko, okay ka.
1: Okay, FM time. 7:45.
2: This time check is brought to you by Sisa Resto Bar and Silim Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Silim Plus araw-araw.
3: Gusto ko! Okay ka!
2: This song is brought to you by
4: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: And
5: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to aircon,

0: Heto na si Don Emilyonario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Mga ka-okay na kumakayod pa, shoutout sa inyo. Dito, kayo ang bida.

97.1 KFM. Gusto ko, okay ka. 21 minutes. Makaagi po ang alas 8 kaya pagkabanggi. And welcome na po sa Kuyang Second Hour. Ito po yan sa The Big Night. At kasama niyo pa rin po, it's Don Emilio Navio. Yes, hello sa mga solid talkie po natin dyan sa Barangay Tula-Tula, Legazpi City. Sa mga nakatune in po dyan, magandang gabi. Yes, hello to Mr. Romel Balete, to Chief Alcaraz, at sa mga pag-iriba niyo po dyan, ha? Mga solid talkie po natin dyan sa Barangay Tula-Tula, Legazpi City. Magandang gabi po dyan sa inyo, ha? Thank you! And also, say hello na din, ha? Sa mga... Yep, it's more an uram na pagkabanggi, ha? Still, say hello po rin dyan po sa may Legazpi Night Market. Sa may... Yeah, sa mga staff and owner ng Hans Refreshment Kiosk, magandang gabi po dyan sa inyo, ha? Pati naman po sa Hans Food Hub and Mr. Poppers by Big Halls. O, naka-tune in sila dyan, ha? Sa may Legazpi Night Market. So, happy Friday night po dyan sa inyo, ha? Salamat po for tuning in. And also, ang sabi dito, shoutout ko lang po si Lizelle Uding, kay Kim, and JR. And very special po si... Most specially po sa iyo, Kuya Don. Maraming salamat. At si Gina, at sa mga solid ko, okay po natin dyan sa may Anislag, Dalaga Albay. Thank you so much. Again, say hi to Lizelle, Uding, Kim, and JR. Ha? And to Ate Gina ng Anislag, Dalaga Albay, magandang gabi po dyan sa inyo. Thank you! Ano talaga? Minimension ko yung number. Maya-maya, ha? Makinig, ha? Imagine calling. Yeah, gusto ko lang batiin ang masipag kong partner na si Ronel Martin, na sobrang sipag sa pag-asikaso sa amin. And pa-request po ng sayo ng song na para sayo by Parokyo ni Edgar. Actually, tama na yung number mong nakuha. Anyway, sige. Sila, thank you po for tuning in while attending to your baby. And say hello to your partner na si Ronel Martino. Litig ulit, salamang kulit ng inyong mga sets of greetings at 0931-106-7672-0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking every page, it's Don Emilio Navio. At pwede din sa 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka.

0: B! Di mo ko pagbayaan, B!
1: Ay na!
0: B!
1: Dahil kang lugar digdi sa puso ko. Panuun na ang puso ko.
0: Aw, iyo. De, ilaag mo ako dyan sa alimantak mo. Tawara man yan laog!
2: Okay, FM! 97.1!
3: Magbabalik kami.
2: Okay, FM!
3: Gusto ko, okay ka.
4: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, Arena Suites Sagmin Legazpi City, near Aleco. RabVax Ligao, in Barangay Tuburan Ligao City. RabVax Tabaco, beside Siga Hospital. RabVax Iriga, in front of Usan Iriga. RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay Masbate City. RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudoran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
5: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: care services like X-ray and ECG. Pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
1: Hello mga momshies and daddies! Para sa baby ko, diaper tape. Baby ko, diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan. Tara na! Mari na! Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashano Mall Legazpi, one-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothings and RTW for men and ladies and for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs. Playground for kids. Office and school items. Sports and cell phone shops. Tech and gadgets. Salons. At may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available and with parking space. Sa Yashano Mall Legazpi, maraming pagpipilian. Quality, garantisado, at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashano Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashano Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashano Mall Legazpi.
2: Gusto ko, okay ka.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lumbes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix 12 pesos lang per sachet.

Late night friend ba ka mo? Music na hatid. Love songs na walang patid. Your late night companion. My life. Nasa music, hindi nagtitipid. Magdadala ng beats na pasok sa trip mo. At feel.

97.1 Okay FM. Gusto ko, okay ka. 14 minutes. Makaagi po ang alas 9 kaya pagkabanggi. Welcome na po sa kuyang third and final hour. Oras na for your favorite love songs on air and online. Dito po yan sa The Big Night. Mga tugtugang OPM and foreign love songs, at kasama niyo pa rin po, it's Don Emilio Nario. Yes, hello! Yan sa mga solid ka-okay po natin dyan sa Taguntong, Taisan, Legazpi City. Magandang gabi po dyan sa inyo. Sabado at Andes family, hello po dyan sa inyo. And also, yan sa mga kaya kina-father na sina-father Rex, Paul, Arjona, and kay Father Bino, magandang gabi po. Salamat sa pagtutok. Again, sa mga solid ka-okay po natin dyan sa Taguntong, Taisan, Legazpi City, happy evening po dyan sa inyo. Salamat sa pagtutok. And also, say hi din sa mga kapatid na si John and Jane Chris. And pa-request naman po ko ulit ng song na Suddenly. O, paantay-antay na lang po, Ate Gina, ha? Ate Gina. And sa mga kapatid na si John and Jane Chris, magandang gabi po dyan sa inyo. Salamat sa pagtutok. And also say hi din to Ma'am Girly Aviel. Yan, sa mga solid ka-okay po natin dyan. Sa Kalbayo, Gam, Malilipot, Albay. Happy evening po dyan sa inyo. Most especially kay Barangay Secretary J.Ann. Ha? Magandang gabi. Salamat po, ha, for tuning in, and happy Friday night po dyan sa inyo. Okay? And also sa mga kapatid, ha, pabati po kay Mr. Leo and Marilu Manyago na nagamati sa Indungunyan na pagkabanggi, ha? Ah, mga solid ka-okay natin dyan sa may Lapu-Lapu, Legazpi City. Salamat po, ha? Si Mr. Leo and Marilu Manyago, at sa mga solid ka-okay po natin dyan sa Lapu-Lapu, Legazpi City. Happy evening and thank you for tuning in. Send naman po ulit ng inyong mga sense of greetings at 0931 1067672, 0994 467 9117,

97.1 of KFM. Gusto ko, okay ka. 24 minutes bago po mag-alas, alas 10 kaya pagkabanggi. Here we go for your last batch of greetings here on my show tonight. Just say hello again sa mga...

97.1 KFM. Gusto ko, okay ka. 20 minutes before 8 and 10 in the evening. Yeah, so a while back. My bad. Yeah, say hello to, yeah, sa lahat ulit dyan, ha, sa mga solid listeners natin dyan. Mga ka-okay natin dyan sa Tula-Tula, Legazpi City. Yeah, say hello to Saning. Chilling in tonight. Magandang gabi po dyan sa inyo, ha. Salamat po for always chilling in, okay? And also, say hello na din sa Garcera at Garchitorena family. Magandang gabi to, yeah, sa pamilya. Yeah, to Monica, to Jasper, and to Kuya Juni. Ha, salamat. Nakatune in talaga silang kachikot. Thank you again. Say hello sa Garcera and Garchitorena family. Yeah, say hello to again to Monica, to Jasper, and to Kuya Juni. At dyan man po sa solid ka-okay natin sa Barangay 35, Tinago, Legazpi City. Magandang gabi po dyan sa inyo, mga solid ka-okay natin. Most especially sa Luna family. Ah, hali po yan kay Julian. And dyan man po sa resettlement site ng Taysan, Legazpi City. Yes, hello sa Malto at Agarin family. Yes, hello to Ronel and to Zell. And sa aking punindang si Sean Clyde. Thank you! And dyan man sa mga solid cookie natin sa Buyuan, Legazpi City. Magandang gabi po dyan sa inyo. Sa Ayala family, hello po dyan sa inyo. Salamat, Tano, and got your message. Okay, thank you. And happy fiesta. Diyan po yan, o disperas mo niyan sa aga ang kapiestahan. O happy fiesta sa mga solid cookie po natin dyan sa Baclayon, Bacacay, Albay. Say hello sa Bernal at Barcelo family. Happy fiesta po dyan sa inyo, ha. To Ma'am Josefa, thank you so much. Gusto ko, okay ka.

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Gusto ko. Okay ka.
3: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo samong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.

0: ang lalaking Wiz sa hilig sa basketball pero mahilig magpauntol.
1: Pauntulan ang julin-julin mo, Jason! Okay, FM!
2: Pai, may ituga tabi ako sa imo.
3: Ano ito, Noy?
2: Dahil pa kaya ako ng kaka-girlfriend? Pihikan kaya ako sa babae, Pai?
3: Noy, dahil ka maging pihikan sa babae. Tabako ka man, gwapo, yo!
4: Hi, ako po si Dalugdog Jason.

Hi sunshine, mga ka-okay. Time for kwentuhan and kulitan. Okay, FM. Okay, Morning Express. Ansa iyong mga palagatik, asin mga palagatop, at paumay sa mga tirod. Makulugon makakudo, at pero may umukon kuminapin doon. Kung siya ang minakuradi, tamlay asin mga dimalas, minaralayas. And favorite DJ na perming nakapulbuhon on OKFM, it's the Lugdog Jason.

0: ang lalaking Wiz sa hilig sa basketball pero mahilig magpauntol.
1: Pauntulan ang julin-julin mo dito.

0: May ituga tabi ako sa imo.
1: Ano ito, Noy?
0: Dahi pa kaya ako ng kagagirlfriend? Pihikan kaya ako sa babae, pai?
1: Noy, dahi ka maging pihikan sa babae. Tabako ka man gwapo, yo!
2: Hello, ako si Malik. Gusto ko, okay ka.

0: Rebebeng!
1: Ah!
0: Iba na idawa ko?
1: Masaya na naman kita.
0: Mabakal ako kay pamplaster digli sa bitis ko, ta pinuloy ka't ako kasubangge.
1: Pinuloy ka't ka kasubangge? Nga taman.
0: May liga baga? Kaintra baga ako sa liga?
1: O saka, nata ka mapupulikaton, bangko ka baga?
0: Iyon na nga ni. Sisa ba na di pulikaton ka to? Bangko na sa nangani, wala pa kitukawan.
2: Rise and shine, mga ka-okay. Time for kwentuhan and kulitan.

0: ang lalaking Wiz sa hiling sa basketball pero mahiling magpauntol.
1: Pauntulan ang julin-julin mo, Jason! Okay, FM! Oy, crush! Rata mo mundoon ka. Anong nangyayari sa imo?
2: Brineka na kaya ako kang ilusyon ko.
3: Wara na ining sirbi. Mareka ni putulon. Tapos ipakaon sa ayam.
1: Ay, Eddie. Ow, ow, ow, ow, ow.
4: Rise and shine, mga ka-okay. Time for kwentuhan and kulitan.
5: Okay, FM.
4: Okay, Morning Express.

0: ako si Kara. Gusto ko okay ka.
1: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Arenor Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Usan Iriga, Rabvax

0: Erusin Sorsogon, malapit sa Erusin District Hospital. And now open, Rabax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabax Pilar, Rabax Castilla, Rabax Piudran, and Rabax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabax.
1: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
2: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
1: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
2: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
1: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix!
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: M. Velasco. Sa hardware at construction, ito ang sigurado.
1: Hi!
2: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
1: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
2: Oo nga eh, talagang mahal na, pero hindi sa 101 Shopping Mall.
1: Oh.
2: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga! Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
3: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na nga dito. Sige, babay na muna.
4: Yahoo! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
5: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
6: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Seth Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash alley na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
11: Morning energy, morning saya. Gising na gising ka na.
12: You.
11: Okay, morning express.

0: pa para kanta ka naman. Marila mo kung mara pagdangugon ang boses mo.
1: Magkaya na mga kanta mo chicken dance bagaan chicken song or chicken dance ang title ka. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Manay Santa, paulay na daw yan yung agumo, tamaribukon, pero pan mga tao.
1: Manay kayo natabi, manay Georgia, magkapingo na kita.
2: Nyor, magkapi kita.
1: Hindi ko naarugang-urugang.
2: Nyor, magkapi kita.
1: Hindi ko naarug, tabi.
2: Nyor, magkapi kita.
0: Nison, timplay daw akong kapi.
1: Ayan, magkape tabi kita, Chat Doriki, Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Ta, marahi tabi yan sa imong salud, no? And, pero kayaan, ikutabi yan na stevia and L-carnitine and mura na healthy pa, no? Bakal tabi sa mga suking tindahan. And, that's right. And, may morning message naman tabi si Mr. King Renardo. Ayan. Saturday blessings. Durda ko lang, durda. Bata mo luyan ang balsok ninyo. Madurda ko lang, tatabi. Alin eh? Thou preparest a stable before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Ayan. Psalms 23:5. Chapter 23, verse 5. Sige. Gwa sabi kita mga tunga, 103 days, 17 hours, 21 minutes, and 34 seconds before Christmas Day. It's 6:37 in the morning, and kumusta na tabi ka mo? Kumusta na tabi and sa inyong mga kagayunan ko dyan na pagkaaga? Ano lamang, namaraw na lamang tabi ka mo mga people? Shh, uy, namaraw na lamang ka mo? Ayan. Dito ayo ko pagadang gipamawan tre man ko patao sa indo bata ko magadungil gid man ako create ayo ko pagadang tabi ki pamawan man ta tabi ko sa bodo aghapot man sa tabi ako asa ko tabing concern kung namahaw na tabi ka mo ta ko na ko mahaw na tabi ka mo magdispor na tabi ay maray ko dai magdispor na tabi ka mo ta ako na man ko kita sa indo ta man ako pirak sa ko man taro sa tabi ko dungil gid lang my malum-lum tabi siya yung pagkaka. Ano lamang tabi ang kamugtakang kamulan? Hindi ko talaga tabi sa tuyang plangga ng tipak. Plangga ng tipak na may tubig. Hindi ko talaga tabi ang kamugtakang kamulan. Plangga ng tipak na agil-ilon. General weather. Weather. Trap of a low pressure area affecting the western section of northern Luzon. Southwest monsoon affecting central and southern Luzon. Habag at pamangari tabi ang sa tuwing ma-experience siya tabi dyan. Habag at tabi ang sa tuwing ma-experience siya kasamay tabi kan hangaw ni ina ni doon. Sige tabi, ribo ko niya na pagkaaga. Ano na nga si mamang yan? Maribo ko ngayon pa nagkaparin ngayon ka mag-iba na nga kamudan ng Jesus na mga maribo ko niya ka mga mga ngaspakan niya tabi kabuaga na ka. Puro tabi ka mga ngaspak.
0: Puro na, masanang kabuahan.
1: Paano kaya? Mari kayo magkanta kini eh. Kung Paskong Pasko na magtabing sa tuya. Sige na. Napatugtog tabi kitang Christmas song para tabi sa inyo. Tanganing biyo tabi ka mong mag burukag mo niya na pagkaaga. Well, lahat. Hanap kitang magayon na Christmas song. O ni tabi, ha? Sige, ha? 6:39 in the morning, we're tabi and Christmas song from Carlito. Carlito! Christmas Fiesta! 97.1 OKFM, gusto ko, okay ka!
0: Yur, di pa siram-sira mo man ang tugtog!

Kaya dami ang saro sa mga sisiraman kong Christmas song. Halit dami kay Carlito. Magayon, magano? Magayon ang sana pagdaraparaw kay Christmas song. Ako tabi, nino ko magkabutunta ako. Minsan ako naliunan man ako tabi sa mga Christmas song. Maski tabi, bago Pasko, nagpatugtog ko tabi sa aron kay Christmas song. Pag ako tabi, suro sa aron na nag-sound sa ako, plaka or CD, nagpatugtog akong Christmas song. Dawa bako tabi, Pasko. Marikini, mga aron yung sendo kini it. Oh. Kantang ko na tabi ka mo kini.

O yun ha. Lagi mo tanagad ka mukhang kanta kong diit, ha? Na, di mo tanagad ka mukhang sa kuwing kantang paribok niya pag-aga na may pa, naga may pa ni Kaspi. What's pa'n na? Good morning, good morning, good morning, good morning. It's Saturday. Today is September 12, 2026. And sana po naman ay magayunan ang sinong weekend, kaya-ibatabi ang sinong family, kaya-ibatabi ang sinong agom, kaya-ibatabi ang sinong magkagayunan, asin ang sinong mga friends, kunyatabi na aldaw na Saturday. So ibatabi dyan, nagpapakalay-kalay tabi kan sa wingkil, dyan tabi sa gilid kan dagat, naglakaw-lakaw, nagapay ng hinang tabi, ikiniit. Nag-jogging-jogging, nag-uro exercise, iba naman tabi, naka-mountain bike. And si Batabi, nagkumakayod na po, ano, mga nasa, siguro sa mga restaurants, si Batabi naman sa mga karinderya. Good morning! So, mga kamakain po naman dyan sa mga karinderya, Tabi. Hello po! Mga drivers kan, mga old jeepney, bumabiyay po namang Daraga Legazpi and vice versa. Siyempre, mga nakasangkay naman, Tabi, sa mga modern jeep, ha? Mga UV Express. Hello po! Maraming

0: pag-aaga, no? Mga tricycle drivers sa kitabi sa Centro Canegas City, good morning tabi mga amigo. Ayan, nakatutok tabi ka mo di kitabi sa kuya, hangang niya na pag-aaga. Si kitabi ang nga spark ni kitabi sa 97.1 OKFM.
1: Anong naan?
0: Abang si Chaofilia tabi nagsasanlag tabi ngunya na pag-aaga. Oh, good morning tabi Jason. Nagsasanlag pa sana nga ni ako. Maribukon ka na ugaring. Yeah, good morning. Sautan pa baga ako. Dagitan pa baga ako. Nag-programa sa tabi ako. Dagitan pa tabi ako na chak mong opelya. Ano man daw nangyari kayo ni chak mong opelya? Oh. Siguro naman tabi kayo, nabawasan naman ang gayon kayo niya na pag-aaga. Tapos sige naman, parang kibol-kibol dyan tabi sa araw. Pigibol siya opelya. Bagi mo tabi kayo sa mga, pati ba yun siya opelya magluto kay mga kakanin? Pati ba yung magluto kay latik, may... magluto ko tayo, Jopi naman. Latik, may... ibos. Masiramon magkaon kay ibos. Ade? Good morning, tabi dyan sa mga pigkaon ng tabi. Sa pigkaon ng tabi ni Dandy. Nagkatama si Legend Ray Pansitan. Magustugod na ng magandang radyo. Ayan. Oh. Magayon nga yan, busis mo sa kantangan. Grabe man, kaniguan. Para sudita. On this day will rise a morning sun, all the bells will ring. Hope is full, peace throughout our land, let earth and heaven sing. Good morning po tabi kay Father Paul Opemia, dyan tabi sa Our Lady of Mount Carmel. Good morning. Oy, 12 minutes before 7 o'clock.
2: Ang lalaking wis sa hilig sa basketball pero mahilig magpauntol.
1: Pauntulan ang julin-julin mo, Jason!
3: Okay, FM! Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique Appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
4: B, di mo ko pagbayaan, B!
5: Ay na! Dahil kang lugar, digdi sa puso ko. Panoon na ang puso ko.
4: Aw, iyo. De, ilaag mo ako dyan sa alimantak mo. Tawara man yan laong.
6: Okay, FM!
7: Ikaw ba ay naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic. Ang St. Jude Animal Bite Center.

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Mary Claire, ano pa yung mga ibang sakit mo na natulungan ng NIMS?
2: Yung sumasakit mong likod ko, tapos lagi akong galit.
1: Tapos nung nag-wellness ako, Dok, naging okay ako. Pati at yung saka, Dok, sumasakit ka na nai-stress.
2: Hindi na. Tapos sumasakit, Dok, yung laging ano po, yung ulo.
1: Kung dati na, oh, noon, halos everyday yun, sumasakit ang ulo ko, sumusupa ako. Pero nung nag-wellness ako, Dok, naging okay ako.
2: Lahat ng sakit mo natulungan?
1: Mm-mm. Marunong talaga. Okay.
2: Talagang masasabi
1: ko 100% na ano talaga ako, yung na-cure ba ako dito talaga, Dok.
3: Ang NIMS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang NIMS Wellness Center, Fidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. And dyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya, importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan, ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sarong aldaw sa laog kang classroom.
6: Kapa?
7: Yes, sir.
6: Name a nation you dislike.
7: Nation I dislike. Examination, sir.
6: I like it.
8: Okay, FM.
9: Morning energy, morning saya. Gising na gising ka na.
8: You.
9: Okay, morning express.

0: 20 years to 25 years ago, no? Halo, ina pula naman kanta ginadi. Now, so ini kan 2002. Late part ka na ng 2002 and early part ng 2003. 2002 and 2003, no? Sige. And, wala ko sabi sa ito yung Y2K edition ng ating OK Morning Express ngayong araw ng Sabado hanggang alas 9 ng umaga. Alas 7 na po!
1: This time check is brought to you by Rice Coffee Mix 14-in-1 Plus 1. Now available sa mga drugstores, pharmacies, grocery stores sa inyong lugar.
2: Mabalik ang lalaknit na kansanit pa, Minasi Week! Sa oras na, napurot sakali ang sa imong sinambit!
3: Hirak man, napurot palang sakali.
4: Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all.
5: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
6: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
5: Mas malinaw na ba kahit gabi?
6: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
7: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat.
8: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby Ko Pocket Wipes. Bili na! Ang Baby Ko Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga soaking tindahan.
9: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruing mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hepa B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
10: Hi, ako po si Dalugdog Jason.

97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Kung ano ba itabi ako, na sige tabi ang kura dit mo niya na pagkaaga. Sige tabi sa 97.1 OKFM. And wait lang ha. Sunumero pa pala tabi. Tanganing magkakanigong magisumaro tabi sa programang ini romdomon asin pil diton tabi ang sendong mga cellphone asin mag-text sa 0931 106

and spokesperson Robert Ace Barbers. Sa pagtalakay ng unang article of impeachment, sa impeachment trial ay nalantad ang isang modus, no? Sabi ni Barbers at ni prosecution spokesperson Zia Alonto Adyong, ang maling paggamit ni VP Sara sa 612.5 million pesos na confidential funds ay nagpakita ng isang modus operandi na nagtuturo kay VP Sara bilang utak ng operasyon. At ay kina Barbers at Adyong, sinundan ng prosecution ng daloy ng pera mula sa iba't ibang ahensya at sinuri ang mga dokumento, ebidensya at mga sangkot na individual. At kanilang nakita na lahat ng anomalya ay nakaturo kay VP Duterte. Nakabinirot ako. Paliwanag din na Barbers at Adyong, sa nabanggit na scam ay ibang tao ang nag-withdraw ng pera. Iba din ang nagdala ng bag, naghanda ng mga papeles na mahala sa pera, pero ang natukoy na scammer ay at siyang nagdirekta ng operasyon ay si VP Sara. Bunso nito ay binigyan din na Barbers at Adyong na hindi dapat takasan ni VP Sara ang pananagutan. Ayan. Sarutabin sa mga nagkalakagan na bareta today, halitabi sa mga online news service. Sarapang Christmas song from Sex Bomb. Pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik. Habang kautabi ng kapamangunin na pagkaaga, nakatutok sa 97.1 OKFM.

0: located at Barangay Bitano, Legazpi City.
1: And
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
3: Upgrade your home. Upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
4: Gusto ko, okay ka.
5: No, pali. Natatagaro, problemado ka.
6: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na, day pa lamang nahaman. Sisinadudulukon ko kayo ni Padi.
7: Pwede mo yan idulok sa HSAC.
6: Ano man ang HSAC?
7: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
6: Aw, iyo, mapa-HSAC ako pa di.
8: Human Settlements Adjudication Commission, HSAC, Second Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
9: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya, kaya...

0: Pare. Mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction.
1: Ano ba sekreto?
2: Wala pare.
1: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
2: Dapat tamang oras ng pagkain.
1: Tamang oras ng pagtulog.
2: At tamang oras magpapawis.
1: Para healthy tayo lagi.
2: Gaya ngayon.
1: Tamang oras na para...
0: Oras na para ano pare?
2: Para mag-coffee break pare.
1: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
1: O ito.
2: Share tayo.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
0: Iba ka talaga pare ko.
1: Ilib ako sa'yo sa sipag mo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
3: Available
2: at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
4: Rise and shine kasama ang paborito mong music at good vibes. Let's start the day right. Okay, Morning Express.

97.1 Okay FM. Gusto ko okay ka. Kalo may tabi yan na karakata tabi na talagang Jason ngayon tabi na malumlum na pagkaaga. Malinaga talagang Jason pasal tabi kay Remeline Armero. Best wishes request ko tabi. Try natin. Good morning, Yor. Pa-shoutout tabi. Digdi sa Purok 5 kan barangay Matalipni, Malinaw, Albay. Oy, Apin family, Kanaya family, Kapitin family, and pakiplay tabi kang Bop Bop Baby ng Westlife. Ayan. Kang yaon ako tabi sa radyo sa tabako kay itong mga nakaaging taon. Iko dyan kita para request sa kuya na taga Malinaw, Albay. I think taga-suwa Malinaw, Albay. Nari mong gusto pangaran. Ang mga request, mga aron kainin mga tungtong. Sige, try natin mamaya ano ang sa indong ang sa indong pig-apod na mga kansyon. Del Rosario, Santo Domingo, Albay. Makusugon ang OKFM. Good morning sa pinakagwapong DJ. Sa OKFM, Rakman, ha? Yung mga gwapong DJ da. Nakairin ka na kagit. Nakairin ka na tabi ka ng sura tabi ka ng gwapong DJ. Sige pa, sa tabi ka mo. I-text tabi ang sino magulugulo sa ating text line 0931-106-7672. And sa

po tabi kita ang alas 7 din pag-aaga mag-tarangkuan ni kita sa tuwing programa ng OK Morning Express. Ayan. Since may nag-request tabi kay Bop Bop Baby, ano tabi so Bop Bop Baby tadi ko. Wait na nata. Tingkay ka ko po tabi, tamaalpo ko na tabi sa plaka. Grabing alpog. Sige ha. 42 minutes after, alas 7 ng umaga. Good morning, tabi sa Legazpi City Public Market at Darga Public Market. And sa mga nakasangkay sa jeepney, good morning. Happy weekend po naman sa mga nasa bahay. Huli na tabi ang Bop Bop Baby. Good morning, request an Bop Bop Baby and request. 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka.

0: Okay ka. Masabi naman tabi sa mga nag-edad-edad na tabi kidiit na mga nasa 40 na gandang edad ngunyan. Mga magayunan nga ang tugtog niyo kamponon. O di! Mga magayunan nga yan. Pero kang kapanon tabi na uso ni edad tabi nila masyado na appreciate. Masabi naman siya, uy, mas magayunan nga sa mga tugtog niyo kang 80s. O di! Mga magayunan nga yan. Jason! Pa-request tabi drowning ng Backstreet Boys. Christine po ini ng Magallanes na susugon. Pero may nagraog tabi sa programa ko. Nata sa programa ko sana. Sa programa kung iba ko mag-parig. Dekka mo nagdangog. May Martires, nagdangog tabi ako sa emo. May! Kumusta na tabi, Maria May? De na kita nag-iiringan tabi, Maria May. Hain ka na tabi ngunyan babaknit. Nagdadangog tabi ako sa emo. Sabi tabi ni Maria May Irakma. Nagdangog pa lang sa ko si Maria May. Pray tabi kang Dr. Jones. Pray ko na baga. Ngunyan ko lang anamati. Oh. Pahit sa Nariki Dineros, no? May! Maria May, good morning. And sa imong family, salamat tabi sa pagtutok sa OKFM. And also, hello tabi kay Chapman. Ay, ano si Chapman? Si Chapman naman, Teresa, agong tabi ni... Naliwang ko sa pangaral ni ama, ni ama mo. Manny Wilson! Mar Teresa, no? Diyan tabi sa Rapu-Rapu Albay. Ha? Diyan tabi sa... Hena doon tabi si Junel Belga, no? Kumusta na tabi ka mo dyan, Manny Man? Si Chapman tabi. Bada agum tabi ni, ano, ni Manny Wilson. Na oral daw siya na tabi. Garo pirming libong. Ha? Garo baga tabi pirming na kato marki. Bugsok na likido. Good morning tabi kay Manny Elsa and kay Ate Ter. Igapun ko na pati. Chater. Ate Ter! Si Ate Ter Belenso. Diyan tabi sa San Lorenzo, Tabaco City. Nag-burbakasyon. Ada sa San Diego. Yaon ngunyan, San Lorenzo. Nagbakasyon. Good morning, DJ from Sorsogon City. Going to the gas piece sa Mackenzie Trucking. Hello po, Mackenzie Trucking. Good morning. Salamat tabi sa pagtutok.
1: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa Kidney Care. Malaking tulong ito sa buhay ko.
3: Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
6: Pambatang Lagundi, Plemix!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
7: Jan, pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi. Asin daraga. Rabies, dai na maghadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghadit. Sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center, ang mataong luna sa kamro o hagatkan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peniranda Street, Legazpi City. Asin iguamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, ang Pangsanakang Cope Hospital, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadiri o kapamilya, da ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
10: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
11: Tuhod, siko, baywa,
12: aray!
11: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pade, kunin ka papipili on pade. Ano ang pipilion mo? Kwarta o dunong?
14: Siyempre pa de, ako, kwarta. Kwarta.
13: Kwarta.
14: Ika, ano man ang pipilion mo pa de?
13: Ako pa de, dunong.
14: Oh, tama yun sa'yo mo pa de, tumura ka kayaan.
13: Tumura gas ko yun pa de. Iurula ko yun Purbari pa de.
15: Okay, FM. Okay, FM time. 7:53.
16: This time check is brought to you by
1: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
7: Tara na! Mari na! Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashan Mall Legazpi. One-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothing in RTW for men and ladies. And for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs. Playground for kids. Office and school items. Sports and cell phone shops. Tech and gadgets. Salons. At may home supermarket. Market pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available and with parking space. Sa Yashan Mall Legazpi, maraming pagpipilian. Quality, garantisado at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashan Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashan Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashan Mall Legazpi.
17: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP call center for health development.
19: Ayaw sa'yo niya. Bakit kaya?
20: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.

0: Christmas carols.
1: Mabalik ang lalaknit na kansanit pa, Minasi Week.
2: Uy! Dey ko tabi, dandi nahari su ano? Dandi? Dey ko nahari su time sink. Kinaon tabi. Sorry po, naputol su kanta. Dey ko nahari su time sink. Pakilaw na tabi, may commercial ako ito. Log na tabi, hindi mo tadi tabi, dandi. Dey ko nahari po, may time sink pala sa baba. Kinaon so perfect Christmas paki load tabi kang commercial. Nahari mo na ni tabing dawa so 8 o'clock lang tabi pwede pabati tabi kami digdi sa barangay Kinikaw talaga Albay, also sa Mendeville family, salamat na lugdog Jason. And good morning Jason, pabati man tabi kami digdi kay Ope na naka 8 o'clock sa tabi dance nagkakapi digdi tabi kay Ope na nagkakapi sa mga De Los Santos family patugtugan man tabi so oh sige daw balon tana sana ano pero tayo mag-text sa ating text line 0931 hindi mo hanggang 745 day sige oh, may alalay tabi ko digita sinab-sab tabi so day ko tabi nariparo dandi. Good morning Jason, pasalto tabi lamawon kong mga akos. Ayan. And sige. Ano mo na yun eh, papataas. Ito na mo sa alas ito. Alright. Binosa family and Besmonte family. Good morning tabi. Mga pagtaran ni Maria May na makusugun na tabi ang radyo. Ngayon pag-aaga ni Maria May nagka-re-rebook tabi sa pagtaraning ni Maria May. Oh, Binosa family, budak tabi Besmonte family. Good morning. Salamat tabi Dandy boy. Ayun ito. Ora ni 7:45 na aircon ani. Sorry na tabi people, naputol tabi so a perfect Christmas na rin mo nang kang kaduratan ko bagadig di tabi. Si ko ang kibul-kibul. Anyway,